ata ni na na so to ta ho sia ta a ko ti sa to atlaniki na pa ha e a je e ya a shi che khash ke do che shi ni ile sa la so na kha ti hi je ko sha jin ne to e ya a cha han ta to pa pe te no ra ta a do si inte be kha je e

0: Rantri sawa.
1: Tisbahal lakhir.
0: Bidrajiz.
1: Magandang gabi. Moni.
0: Happy wash day.
1: Aksat.
0: Laila to.
1: Yow eisa. Salamat tidur.
0: Kuali yo ali koyana.
1: Saramandri.
0: Aloha po.
1: Dobranoc.
0: Robala po.
1: Tisbahal lakhir. Wap depo.